0: kera. Me chaku bao limu duki ot lo nyo paspik.
1: One lim loving radio. Chanta ti bor one lim kakany. Chanta nyame speak anti jepe. Mar kiat mano chime donyo kere loving radio. Ot lo nyo paspik. Hello?
2: Ot lo nyo paspik ye!
1: E chama, chama nan.
2: Ah, le tiene ma y ayo ma wea mi al baleo. Mana uma nan si, ti wa chue a mi fam.
1: A uma nan si we chue a jan.
0: Limu duki come, dime, so, soli, kit my luokere, chente dong chente, million, mia chel kiwie, tie mera ne bim, ma doi bibiru kaloene nino kinino. Di star, a rio, a dek, a foro, star, a chel, star, a rio, jero, ash, kai dio pin mamigi, panya chile ngaliva rio kiken, kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk ma doma pelare, chente, dong wa bibiru kamione nino. Mac Dung Mary Dugo, we get Dugla Lonyo.

0: Siyabonga Ntonna Beach Big Farmer. Wami ngiyungo matitime.
1: Tukuti emi. Dama etika rayo chente. We tukuti mekanyu. Siya meru wachiri iwa uchwe machandu tera machuri. Deicha wali emi. Wanu watoro gate. Pi wa meru ne anu jol mimi wa mekanyu. Da kwewe chende mo pere. Ma wabi miyugi mwini full council. Kini baba kumini.
0: Ngoma titi meia tuli.
2: Iga moyo ponyo wani. Hekwaro mamigi. Ajo palu tu. Kamai aki ye. Wiu biro pe wiri ye. Ena ye nwiri enu. Wafoyo mera chiga moyo.
0: Wamiye ngiu ngoma titi me. Speak farmer. Duan mapikik.
3: Okay, kani anonyuan mamigi beri ni anodwe angwen. Midwe ma pa. Mwaka duju. Pere teknomere nene wiyupo wanbe wiwa pe wili kum in watuke wachini.